7 da aka kwaso daga jirgin ruwan nan da aka zabar kewa cutar Hunter virus ya nuna cewa yana dauke da cutar. Shugaba Trump ya yi watsi da martanin shawarwari ko bukatun da Iran ta gabatar akan na Amurka waɗanda za a shirye tattaunawa zaman lafiya akan su. A Najeriya wato jam'iyyar Hamayya ta ADC ta zargi shugaba Tinubu da jam'iyyarsa ta APC da hannu wajen kafa jam'iyyar NDC da

0: Niger, Mali da Burkina Faso.
1: Turawa ne suka rubuta musu lecture da za su rubuta don su ma IOS kishiya. To ba su ba ko turawan ba su isa ba, saboda shugabannin IOS shugabanni ne wanda duk abin da suke a yau da goyon bayan al'ummar su suke.
0: To za a ji waɗannan da ma wasu rahotannin a cikin shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Ma'aikatar lafiya ta Amurka ta ce gwajin da aka yi wa ɗaya daga cikin fasinjoji 'yan ƙasar ta 17 da aka kwaso daga jirgin ruwan nan da aka samu ɓarkewar cutar hantavirus ya nuna cewa yana ɗauke da ƙwayar cutar da za ta iya yaɗuwa. Wani kuma ya nuna alamun kamuwa da alamunta kaɗan-kaɗan haka.
2: Following the three deaths of passengers earlier in the voyage, the ship finally...
0: Wakilin BBC ya ce sakamakon mutuwar fasinjoji uku a jirgin tun da farko ta sa a ƙarshe aka tsayar da jirgin a wata tashar ruwa a Tenerife a ranar Lahadi da safe inda ake aiki mai sarƙaƙiya na kwashe fasinjojin. Tun da farko dai da yake magana a Tenerife ɗin shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce matakin Amurka na ƙin yadda ta bi shawarwarin WHO na killace mutanen tsawon kwana 40 ka iya kasancewa da haɗari. Mai riƙon mukamin shugaban hukumar yaƙi da cutuka ta Amurka Dr. J. Bhattacharya ya ce ya duba ya ga yanayin fasinjojin za a duba su ne da hukumar duba da killace jama'a ta ƙasar amma ba lalle ne a killace su ba. Shugaba Trump ya yi watsi da martanin shawarwari ko bukatun da Iran ta gabatar a kan na Amurkan waɗanda za a shirya tattaunawar zaman lafiya a kansu. A wani sako da ya sanya a shafinsa na sada zumunta Trump ya ce ba na son su kacokan abu ne da ba za a lamunta ba. Rahotanni da sun ce a ɓangaranta Iran ta nemi a ware batun yarjejeniyar kawo ƙarshen rikici a mashigar Hormuz daga sauran batutuwa da suka fi sarƙaƙiya kamar shirinta na nukiliya. Wasu kafofi a Iran ɗin daga bayanan da aka samu daga kamfanin dillancin labarai na Tasnim da ya ɗan jibanci gwamnati sun ce martanin Trump ɗin ko alama bai daɗaɗa. Ko kuma bai sa hukumomin Iran ɗin sun girgiza ba, kuma Iran ɗin za ta gabatar da bukatu ne domin 'yancin kanta ba wai don ta daɗaɗa wa Trump ba. Hukumomin Iran dai sun saki 'yar fafutukan nan Nagis Mohammadi wadda ta taɓa cin lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel. An sake ta ne a matsayin beli ganin yadda yanayin lafiyar take ƙara taɓarɓarewa. A makon da ya wuce magoya bayanta suka yi gargaɗin cewa za ta iya mutuwa a gidan yari bayan da ta gamu da matsalar bugun zuciya har sau biyu a farkon shekarar nan. Amma yadda ita daga gidan kaso a Zanjan da ke arewacin Iran ɗin zuwa babban birnin ƙasar Tehran kuma an ƙyale likitocinta su yi mata magani. A shekara ta 2023 ne dai aka ba ta lambar yabo ta Nobel bayan an tsare ta a gidan sarƙa a kan fafutukar da take yi ta tabbatar da 'yancin mata da kuma neman a soke hukuncin kisa. Ta shafe yawancin lokaci a cikin shekara 20 da ta gabata a ciki da wajen gidan yari. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yana fatan sana a hankali ƙasarsa za ta daina dogaro da gagarumin taimakon kuɗi da Amurka ke bata. A wata hira da aka yi da shi a kafar yaɗa labarai ta CBS News ya ce yana fatan Isra'ila za ta ƙarfafa alaƙa da kyautata dangantaka da ƙasashen gabas ta tsakiya a maimakon dogaro da tallafin na Amurka.
3: I now see the possibility of the expansion and the deepening.
0: Yace a yanzu na ga yuwar fadadawa da ƙara zurfafa yarjejeniya da ƙawancen da muke da ƙasashen Laraba irin wanda ma bamu taba tunani ba. A cikin shekara 10 dai da wa'adin zai kare a shekara ta 2028 Amurka za ta baiwa Isra'ila taimakon soji na kuɗin da ya kai dala miliyan 38. Tun bayan mamayar da Isra'ila ta yi wa Gaza a 2023 taimakon da a da majalisar dokokin Amurka ke tsayawa kai da fata Amurka ta ba Isra'ilar a yanzu ya zama samunsa sai kila wakala ba tabbas. Rundunar sojin Morocco ta ce ta gano gawar ɗaya daga cikin sojojin Amurka biyu da suka ɓace a lokacin wani atisaye a kudancin ƙasar ta Morocco shekaran jiya a Sabar. A wata sanarwa da ta fitar ta ce an gano gawar ne daga teku bayan wani gagarumin bincike da haɗakar sojin Amurka da ita Morocco da kuma sauran sojoji na ƙawayen ƙasashe suka yi. An yi wa sojojin biyu gani na ƙarshe ne a kusa da wani gefen dutse na teku kusa da sansanin atisayensu a yankin kogin Dra. Sojojin sun je Morocco ne dai domin shiga atisayen shekara-shekara wanda Amurka ke jagoranta wanda ya kunshi sojojin sama da ƙasashe 40. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC.

0: To sai kuma rahotannin da muke tafa da su kamar yadda aka ji a labaran duniya shugaban Amurka Donald Trump yayi watsi da bukatun da Iran ta gabatarwa da Amurka na ganin an kawo karshen yakin da suke yi da juna da cewa abu ne da ko kadan ba za su amince da shi ba. Daya daga cikin tashoshin talabijin na Iran sun ruwaito cewa bukatun na Iran da suka aike wa Amurka ta hannun Pakistan dake shiga tsakani sun kunshi kawo karshen yakin daga kowane bangare da dakatar da rufe tashar jirgin ruwan Iran da tabbaci kan nan gaba ba za a sake kaiwa Iran din hari ba. Ga rahoton Khalifa Shehu Dokaji.
1: An dai shirye tsagaita wutar ne don samun damar tattaunawa kan hanyoyin da za a kawo karshen yakin da Isra'ila da Amurka suka kaddamar akan Iran. Tun a cikin watan Fabrairu abu ne da ake bin sa sau da kafa duk da sabanin da aka samu tsakanin bangarorin a farkon makon da ya gabata ne dai Trump ya sake jaddada cewar yakin da suke yi da Iran zai zo karshe nan kusa sai dai Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce tilas ne a kwace sinadarin uranium da Iran din ta mallaka kafin a ce an kammala yaki da ita. A jiya Lahadi ne shugaban kasar Iran ya yi wani jawabi duk da cewar bai danganta shi da bukatun Iran na kawo karshen yakin ba. Ya ce ba za su rusuna kawunansu a gaban makiya ba, inda ya ce a duk inda ake tattaunawa ko yarjejeniya ko tattaunawa ta fahimta ta saka taso, hakan ba yana nufin miƙa wuya ko saduda ba ne. A wani sako da shugaban Amurka Donald Trump din ya wallafa a shafinsa na Truth, ya ce ya karanta martanin wasu masu bayyana kansu a matsayin wakilan Iran a tattaunawar da ake yi. Kuma bai amince da hakan ba, kuma abu ne da ko kadan ba za su amince da shi ba.
0: Rahoton Khalifa Shehu Dokaji. To sai kuma dambar wasu siyasar Najeriya, inda jam'iyyar Hamayya ta ADC a kasar ta zargi shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyar sa mai mulki ta APC da hannu wajen kafa jam'iyyar NDC. Wannan mataki dai a cewar ADC wata dabara ce ta raba kan masu jefa ƙuri'a ga jam'iyyun Hamayya gabanin zabukan da ke tafe. An jiyo jam'iyyar na cewa an kafa NDC ne domin raunin haɗin kan adawa a ƙoƙarinta na kasara jam'iyyun adawa masu ƙarfi da za su ƙalubalanci gwamnati mai ci maimakon bunƙasa harkar demokradiyya ta gaskiya. Wakilinmu na Lagos Umar Shehu Eleman ya aiko mana da wannan rahoton.
2: Ana cewa a fagen siyasar Najeriya wannan dai wata sabuwar dambarwa ce ta kunno kai, inda jam'iyyar ADC ke zargin uwar jam'iyyar APC da kitsa bita da kulli ga jam'iyyun adawa. Suna masu zargin cewa fitowar jam'iyyar NDC a matsayin jam'iyyar da APC ta kakabawa linzami domin dai jam'iyyar APC da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu su haifar da rabuwar kawuna cikin ADC. Jam'iyyar ADC ta fito fili ta hannun Alhaji Faisal Kabir cewa wannan kisisi na ce ta siyasa da nufin gurgunta tafiyar ADC kafin babban zaben shekara ta 2027.
3: Kuwa babban dalilinmu na zargin cewa gwamnati ce ta kawo wannan jam'iyya domin ta kawo rabu-rabuwar kai a cikin jam'iyyun adawa da suke Najeriya shine kaga ita wannan jam'iyya da kake gani an nemi a wata rijista 2017 amma INEC ta ce bata cika wata ka'ida ba, dan haka ta kita mata rijista a 2017. Sai gashi sai yanzu bayan shekara wajen tara neman wannan rijista ba a yi ba, bafi je kotu sun nemi a mafi rijista a lokacin ba, sai yanzu shekara tara kawai aka ce sun tafi kotu sun je kotu, kotu ta ce a ba a mafi rijista. Wannan lokacin da ya kamata fije kotun ma a mafi rijista lokacin ya riga ya gama wucewa, amma saboda gwamnati tana da manufa a kansu na ganin cewa ta raba kan yan adawa ta yi amfani da futa jawo fi yan adawa ta fin dawo cikinta, to wannan yasa aka je aka mata wanda hakan kuma ya saba da electoral act wanda yanzu haka funa kotu ranar 25 ga wata ba a fara furaron wannan shari'a. Kuma sun manta cewa talakan Najeriya jam'iyyar ADC suke ko da wasu mutane ko babu wasu mutane ba ta kafa gwamnati a Najeriya, domin yan Najeriya sun gamfu cewa a halin yanzu mu kadai ne ba mu kawo ƙarshen matsalolin Najeriya.
2: To sai dai jam'iyyar APC ta wanki kanta kan waɗannan zarge-zarge. Na tambayi daraktan watsa labarai na jam'iyyar Malam Bala Ibrahim ko menene martaninsu kan zargin cewa su da shugaba Tinubu ne suka kafa NDC har ma aka kulla cinikin wasu manyan siyasa masu karfin fada ji don rarraba kaunin adawa.
4: Ina ganin akwai rudani a harkar yan adawan nan namu. Yan adawan nan kusan kullun suna sauya magana. Babu wani abu da ke faruwa a Najeriya a tattare da siyasar ƙasar nan wanda ba sa ɗora alhakin a kan jam'iyyar APC da ke mulki a Najeriya. Babu wata alaƙa tsakanin jam'iyyar NDC da jam'iyyar APC. Sun yi wannan zargi a jam'iyyar ADC, yanzu kuma suna zargi a jam'iyyar SDP, suna zargi a jam'iyyar NDC. Kai akwai wata jam'iyya da za a ce an kafa ta a Najeriya da 'yan adawan nan ba za su ce jam'iyyar APC? In za su fuskanci matsalolin da ke damunsu su yi ƙoƙari su fuskance su, su yi adawa ta adawa da zafin jiki, ba dai adawa irin wannan na zargi zargi zargi zargi.
2: Masu sharhi na ganin rarraba kawuna a matsayin babban makamin da zai baiwa jam'iyya mai mulki ta APC ko duk wata jam'iyyar adawa da ta yi ƙarfi yin yadda ta ga dama. Shin jam'iyyun adawar ƙasar za su iya dunkulewa su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ko kuwa dabarun raba kama mai ne za su yi tasiri kafin zaɓen na shekara ta 2027? Wannan lokaci ne kawai zai nuna. Umar Shehu Eleman, BBC Hausa daga Lagos a Najeriya.
0: To har yau dai muna Najeriya, inda mutanen da suka jikkata sakamakon fashewar Nakiya a jihar Zamfara suka ce suna cikin mawuyacin hali sakamakon rashin ɗaukar su zuwa wani babban asibiti domin kula da lafiyarsu. A ranar Alhamis ne dai wata Nakiya da ake zargin 'yan bindiga sun dasa akan hanyar Bagega zuwa Anka ta tashi, lamarin da yayi sanadin mutuwar mutum 7 da raunata wasu da dama. Waɗanda suka ji rauni sakamakon fashewar dai sun ce har yanzu suna asibitin ƙauyen na Bagega, kuma Awwal Ahmad Janyo ya tattauna da wasu daga cikin su kamar yadda za a ji a wannan rahoto nasa.
5: To na ji rauni da hannuwa da kuma kafafun gaba ɗaya da sun kakkari kuma fuska gaba ɗaya ta kone.
2: Wannan ɗaya ne daga cikin waɗanda tashin Nakiyar na ranar Alhamis a jihar Zamfara ya rutsa da su, inda ya ce irin girman raunin da ya ji yana buƙatar kulawa ƙwararru a babban asibiti.
5: Ina so a haifar da ni a kai ni wata babban asibiti saboda za a kula da shi.
2: Yanzu ana kula da kai inda kake?
5: Ba ta kula ki su kare da mun ba kawai ana allura ne ana wanke wurin.
2: Wasun su da na zanta da su duk da sun ce sun samu kulawa asibitin Bagega, amma akwai waɗanda suka samu kariya yayin da wasu da dama suka ce harin ya yi lahani ga idanunsu.
6: Ban dire ba nake laye muna cikin Estalai. Inda na ji rauni kaga hanci na ya yanke. Nan ne an ga saman goci na kuma na yanke. Don da bomb din ya tashi mota sai ta daga sama. Ko da an ka jeho ni sai an ka jeho ni bisa wani duki sai yanka man huska.
2: Yanzu ka samu kulawar asibiti musamman da ka ce ka rasa hanci da kuma wani yanka da ka samu a fuska?
6: Gaskiya na samu kulawa ga asibitin nan da Bagega. Ko da an kawo ni ba zan iya waɗanga maganganun da kai ba. Ni cewa ma an kaina mutu. Ki an kaina mutu tun da ko da an ka zo ni ba na motsi. Ɗan kwana saura an soko shi ni an ka baro ni can cikin gawa cikin sai da an ka koma sai an ka eskore na ada ina ɗan motsi sai an ka rari. Edona ne adda raunin.
2: Yanzu me kake buƙata?
6: Yanzu taimako muke buƙata a ganga irin sai da wuri. Samun wuri a kai mutubu asibiti inda zai a gan.
2: Mazauna yankin na Bagega a jihar Zamfara sun ce direbobin motocin fasinja sun ƙaurace wa bin hanyar saboda tsoron taka Nakiya, kamar yadda Hassan Abubakar Bagega ya shaida mun.
7: Yanzu akwai matsala ta tsoro da fargaba saboda waɗanda 'yan ta'addan da suke sa shi wannan Nakiya abin fashewa. To koyaushe ana tunanin kamar akwai wani wuri da suka laƙa wannan Nakiya shi yasa direbobinmu ba sa son bin hanya.
2: To kamar su hukumomi ba su zo ba kila su suna da hanyar da za su iya fita da su?
7: Mun bi duk hanyar da ya kamata domin hukumomi su sani. To amma dai har yanzu ba mu san dalilin jinkiri na zuwa a ɗauki waɗannan bayan Allah zuwa babban asibiti ba.
2: Na tuntuɓi kwamishinan watsa labarai da al'adu na jihar Zamfara Honorable Mahmud Muhammad Dantawasa domin jin dalilin rashin gaggawar fitar da waɗannan bayan Allah zuwa babban asibitin Gusau babban birnin jihar Zamfara ko kuma zuwa Sokoto.
8: Irin wannan abu shi ita garin Bagega ya shiga cikin lungu, kuma ana tunanin su jami'an tsaro da yake aikin su ne kaga suna tunanin cewa wannan Nakiya ba guri ɗaya aka dasa ta ba, an dasa Nakiyan nan gurare daban-daban. To sun yi ta kokarin na da wannan scanner hanyar da motoci suke bi domin tabbatar da cewa irin wannan al'amari bai ƙara faruwa ba. Ni kuma ƙaramar hukumar mulki ta Anka ta ba da motoci suna garin Bagega yanzu haka da za a kai su waɗanda suke akwai mutum uku da suka samu raunuka idanu na shi chemical na wannan bomb din da ya tashi ya taba musu idanu. Duka za a kai su babban asibiti take a nan cikin garin Gusau wadda aka fi sani da Fera Medical Center Gusau.
2: Yanzu dai dala Nakiya a hanyoyi wani sabon salo ne na 'yan bindiga da suka addabi jihar Zamfara, kuma da ke ƙara nuna damuwa kan girman matsalar tsaron da ta addabi jihar. Awwal Ahmad Janyo, BBC Hausa a Abuja, Najeriya.
0: To a Najeriya dai rahotanni daga jihar Plateau na cewa akalla mutum huɗu aka kashe yayin wani rikicin kabilanci tsakanin manoma da makiyaya a yankin ƙaramar hukumar Barkin Ladi ta jihar Plateau.
9: mace-mace ko kashe-kashe ya kawo tarzoman da daddare an ɗauki lokaci ana ta harbe-harbe ba kakkautawa na tsawon awanni ya kai akalla awa 5 zuwa 6 ba ana harbi in ya lafa kaɗan ya dawo kuma yanzu haka ma haka garin yake a wannan hali na tsartsar duk da babu wani labarin an taɓa wani a wani gefe.
0: To a kasance da mu a shirin hantsi domin jin wannan yanzu karfe 7 na safe ne saura minti 14 a ga wuta jihar Neja da ke Najeriya da kuma gawo da ke jamhuriyar Niger amma kuma a gawo ta Mali karfe 6 ne saura minti 14 na safe. Za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet bbc.com inda za ku iya karanta labarai da dimadimin su sannan za ku iya tattauna akan labaran da muke kawo muku a shafukanmu na sada zumunta da muhawara. To gaba a cikin shirin zamu sake koma Najeriya inda za a ji cewa kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta buƙaci gudanar da cikakken bincike mai zaman kansa kan batun Abubakar Idris da aka fi sani da Dadiyata. Yanzu bari mu nufi jamhuriyar Niger inda samar da wata kungiya ta 'yan ƙasar mazauna Turai ya haifar da cece kuce saboda zargin hakan a matsayin wani yunkuri na yaƙi da manufofin kungiyar ƙasashen IES da suka kunshi Niger ɗin da Burkina Faso da kuma Mali. Hadaddiyar kungiyar matasan Afirka masu rajin kare demokradiyya da ke da rassa a ƙasashe sama da 27 na Afirka ta bayyana IDS a matsayin wata kishiya ga kungiyar IES da suke zargin cewa Turawa ne suka kirkiro ta da zummar assasa manufofinsu a waɗannan ƙasashe. Malam Haji Ibrahim shine shugaban hadaddiyar kungiyar matasan ta Afirka region na wato Niger da kuma abin da ya shedawa Abdul Halilu.
10: Ƙasashe wanda suke goyon bayan su ƙasashen Turai ne suka zauna da su don su kawo wannan kungiya ta Democrat du Sahel wadda suke gani za ta zama kishiya da IAS. Abinda mu matasan Afirka muke so mu kwatanta musu ko da yake sun sani gwagwarmayar mu da muke yi shekaru da shekaru tare da al'ummar mu muke yi kuma a cikin al'ummar mu muke gwagwarmaya kuma shin hudar da demokrasiya ba a yin ta a nesa da inda al'umma take. Tarihin demokrasiya ya nuna wanda suka yi gwagwarmaya don shin hudar da demokrasiya a kasashen mu na Afirka sun fito ne daga cikin gidajen al'ummar mu suka shugaba al'ummar mu a cikin kasashen mu. Ba a taba wata kungiya ba don ci gaban al'umma wadda za ta kebe a kasashen Turai ta rika kiran kanta ita ce za ta samu ma al'ummar Afirka incin kansu.
11: Kungiyar IDS Alliance de Democrat du Sahel kungiya ce kamar ta Collectif de la Jeunesse Africaine pour la Democratie. Me yasa kuke musu kallon ƴan amshin shata?
10: Turawa ne suka rubuta musu letter da za su rubuta don su ma IOS kishiya. To ba su ba ko Turawan ba su isa ba saboda shugabannin IOS shugabanni ne wanda duk abin da suke a yau da goyon bayan al'ummar su suke. Duk kudirin da ake doka a cikin kasashen mu akwai majalisa da aka sa wadda take representing al'umma wadda ita take ba da shawara akan yanda za a tahi da al'amuran karkasan mu. Mu alhamdulillah sai mu ce a yau yanda muke ciki a Niger da Mali da Burkina banda demokrasiya mun tunkari samun inci kai wanda shine muhimmancin ingantar rayuwarmu da na al'ummar mu tunda duk irin demokrasiya da za a shinhuda radda al'umma batta unwani da incin kanta batta unwani da arziki na kanta to aikin banza ne.
11: Yanzu wani kira ko kuma wace shara za ku bayarwa ga ƴan wannan kungiya ta IDS?
10: Muna jiran su kuma za mu maida musu murtani akan dukkan kudiri da suka doka akan dukkan abin da suka doka bisa kan hannun kasashe namu. Tahiya za ta yi tahiya za a raba danduma da dankabewa insha Allah ya al'umma kasashen mu su kwanta da hankali. Wannan ba abu bane na tada hankali sun zauna sun yi zaman shan shayi kan umarni da aka ba su kasashen Turawa.
11: Kamar yadda kuke tuhuma su da 'yan amshin shatan Turawa su ma suna tuhuma ku da 'yan amshin shata sojoji masu mulki a kasashen IAS wato Burkina Faso Mali da Niger.
10: Wannan zance da suke yi na sojina masu shugabancin kasashen mu guda uku wannan suna kama mu don mu huto mu kama musu bisa kan goyon baya da muke ba su zance ne wanda hankali baya doka. Ai duka in ka doka a cikin kasashen mu wannan guda uku da al'umma ta yarda da tahiya da jagoranci na kasashe saboda duk abin da za a yi ana shawarta al'umma kuma umarni da ake bada al'umma ake ba kuma ba a taba gani ba a cikin wannan kasashe damu inda su shugabannin suka bada umarni kuma al'umma ta butulce.
0: Malam Haji Ibrahim shugaban hadaddiyar kungiyar matasa ta Afirka region Niger. To kafin mu bar Niger din hukumar kula da yanayi ta kasar ta fitar da wani sabon rahoton hasashen yanayi kan damunar bana don bawa jama'a damar shirya tumuri. Hasashen da ya nuna cewa akwai yiwuwar samun mamakon ruwan sama fiye da yadda aka saba gani tsawon shekara 30 da suka gabata don haka akwai bukatar jama'a su tashi haikan wajen yashe magudanan ruwa don kaucewa irin mummunar ambaliyar da aka fuskanta a sassa da dama na kasar a bara.

0: kenan eh an ce za a samu ruwa adadi ko wanda ya wuce adadi ya danganta da inda kake
1: to yaya yanayin damanar da ita kanta damanar za su kasance a shekarar ta bana
0: ana tsammani da za a samu damana za ta shigowa lokacin da ake ganin shekara tana din baya ku ya danganta da inda kake amma yanzu eh an ka doka wanda yake jaha mara'i haka kenan shi za a dibin zuwa yar da watan Juni zuwa 12 da watan Juni koko 19 da watan Juni shine ya ce daidai gare shi yanzu an ka doka jahar nan ganya mai daidai an doka shine 31 da mata Mayu zuwa 16 da mata Juni shine ake cima daidai shi kuma karshen damana da aka samu shekara bana ana san sa rai za a samu karshen damana da zai wa daidai a waɗannan jahohi duka nan Niger banda kudu a jahar Tilaberi garin Doso kudu da Tawa da kudu da Maradi
1: kun yi maganar cewa za a huskanci hori a damanar ta bana
0: hori ana sa ran shekarar bana za a samu hori wanda aka sabu gani ko wanda ya zarce da yadda ake samu bayan a fa'in Niger duk shi ma ya danganta da inda kake tana wannan jahar ya mai in sabu ganin hori a shekara 30 da sun ka wuce kwana 10 a shekarar bana ana sa ran za a samu karshen damana hori wanda ya wuce adadin da ake dani kullum a haɗin Niger duka
1: ko akwai wani kira da zaki ma al'umma game da shi wannan hasashe da kuke bayarwa
0: mutane ya kamata su gane da harsashen da ake da yana sa mutane su shirya zai sa ka san wani irin iyan iri zaka sawa ka ya kamata ka samu maganin da ya kamata ka sa ya ance maka za a ruwa bai kamata kai inda adda koko ba kai ruwa koko inda ya kamata a ruwa suke kwanta duka yana bada shawarori da ya kamata sa mutane su inganta cikin damana kuma bancin shi akwai harsashen da ake yi rana duka ko rana biyu zuwa rana uku mutane ya kamata su hankalta zuwa wannan harsashe don ya sa mutane ya rage muna radadin canjin yanayi da mutane su fi fuskanta
2: Madam Usman Binta kenan ta hukumar hasashen yanayi ta Niger to yanzu bari mu sake koma makwabciyar Niger din wato Nigeria inda kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta buƙaci a gudanar da cikakken bincike kuma mai zaman kansa akan batun Abubakar Idris da aka fi sani da Dadiyata kungiyar dai ta sake yin kiran ne bayan ikirarin da wani mai suna Muhammad Musa Kamarawa ya cewa a gaban idansa aka kashe Dadiyata kuma ya san waɗanda suka kashe shi Isa Sunusi shine shugaban kungiyar ta Amnesty a Nigeria kuma yayiwa Awwal Ahmad Janyo karin bayani.
3: Mun ji dadin yadda babban Inspector General na 'yan sandan Nigeria yace ya bada umarnin a kaddamar da bincike to amma muna da fargaba domin muna ganin kamar hukumar 'yan sanda ba za ta iya yin bincike na gaskiya ba. Bayan wani ya fito yayi zargin cewa akwai wasu 'yan sanda biyu tagwaye da ake zargin suna da hannu a salwantar ko kuma kisan Dadiyata ba dai tabbatar da me ya faru bata amma dai ya kamata a yi bincike mu kuma abin da muke cewa shine a yi bincike mai zaman kansa ba wai na 'yan sanda ba domin muna ganin 'yan sanda ba za su yi adalci a cikin wannan maganar ba
4: to kamar shi binciken da kuke magana wani iri ne wanda ba zai kunshi 'yan sanda ba
3: a'a ba wai muna cewa ba zai kunshi 'yan sanda ba mun da muke cewa shine a yi bincike wanda ba wai hukumar 'yan sanda ce za ta gudanar da shi ba zaɓi mutane masu nagarta da suka san harkar bincike da binciko aikata laifi a ɓoye da kuma a fili sannan kuma a samar da kwamiti wanda za a ba wa kayan aiki na forensic examination da tracking da sauransu na zamani a ba su sannan su yi zaman kansu za a haɗa da 'yan sandan ai ba zai yi ai babu 'yan sanda ba sannan waɗannan 'yan sanda da ake zargi a dakatar da su sannan a taƙaita zirga-zirgar su domin kada su yi ɗau wani mataki da zai shafi shaidun da ake da su akan wannan batu sannan shi wanda ya fito ya yi wannan magana ko ya yi wannan ikirari ya kamata a ba shi kariya a tabbatar ba wanda ya mar barazana sannan kuma yana zaune cikin kwanciyar hankali domin ya iya fitowa ya ƙara bayani kuma ya ba da shaida a ci gaba da binciken da ake akan wannan batu
4: amma wasu na ɗiga ayar tambaya akan shi wanda ya yi wannan zargin
3: eto ai ayar tambaya ai ba akan shi ya kamata a aza ayar tambaya ba akan waɗanda ya ambato ya kamata a aza ayar tambaya domin ai bincike ne kawai zai iya tabbatar da ko shaci faɗi ya yi ko kuma ba shaci faɗi ba ne ya kamata a tuna akan cewa duka shaidu domin ita mai ɗakin shi Dadiyata ta ce a gabanta mutum biyu suka zo sun rufe fuskokinsu da bindigogi suka tafi da shi to ya kamata ne a tsaya a yi nazari ba wai ana kokarin ƙaryata shi wanda yayi wannan maganar ba idan ƙarya yayi ma bincike ne kawai zai iya tabbatarwa amma ba wai kokarin wanke waɗanda ake zargi ba
2: Isa Sanusi kenan shugaban kungiyar Amnesty International a Nigeria yanzu kuma ga Muhammad Buhari fage da labarin wasanni a takeice
5: Arsenal na dabdalashe gasar Premier ta bana bayan samun nasara da ta yi akan takwarata ta West Ham a wasan hamayyar birnin London. Gunners ta ci ƙwallo ɗaya ne tilo a minti na 83 da fara wasan ta hannun ɗan wasan ta na gaba Trossard wanda hakan ya ba ta dama shiga gaba a wasan. Da wannan nasara West Ham ta ƙara shiga cikin rashin tabbas a bana yayin da take neman tsira daga fadawa gasar Championship. Ko yaya magoya bayan Arsenal suka ji da wannan nasara?
6: An dade ana ruwa ƙasa na shinewa. Wannan kar lokacin da Arsenal za ta ci kofi kuma daga wannan kakar za mu ci kofi sai mun yi shekara 10 muna dauka kofi a jere kai kana gani ka san ashirye muka zo dauka kofi
7: sunana Muhammad Awal naji dadi yanda muka buga wasa dama abin nema mu samu 3 point kuma mun samu da dai a ƙarshe sun so su farke da haka mun cimma nasara dama ita muke nema
8: gaskiya wannan nasara ta mu da muke akan West Ham nasara ce wadda ke ba mu ƙwarin gwiwa cewa za mu ci Premier League insha Allah gaskiya bana da hopin kwallo da suka rige ma Man City guda uku muna da guda biyu
5: Barcelona ta lashe gasar La Liga ta bana bayan casa abokiyar hamayya ta Real Madrid da ta yi a wasan mako na 35 Barcelona ta yi murna biyu ne a ɗaya ta lashe El Clasico da kuma lashe gasar La Liga ta 2025-2026 kungiyar ta baiwa Real Madrid maki 14 tazara yayin da ya rage saura wasanni uku a kammala gasar wannan ce shekara ta biyu a jere da Real Madrid ta kasa lashe La Liga kazalika a bana bata lashe ko kofin shayi ba coach Newcastle Eddie Howe bai sanya dan wasan kungiyar na gaba Anthony Gordon ba a wasan su na Premier karo na biyu a jere an ajiye dan wasan gaban England ne a benci ba tare da amfani da shi ba a wasan da suka tashi kunnan doki da Nottingham Forest a ranar Lahadi gabanin haka bai buga wasan da suka yi nasara akan Brighton ba da ci 3-1
2: to a biyo ma shirin hantsi domin jin cikakken shirin na labarin wasanni tare da Muhammad Buhari fayyan masu sauraro kali akan shi shine Man United ta musanta shirin sakin jalo Liverpool ta matsa akan Alonso a shafin mu na internet kenan babban labarin mu kuma a shafin shine yadda Tinubu ya kafa NDC dan raunata yan adawa inji ADC me yasa ake batun dadiya ta shekara 7 bayan batansa ko yakin Iran zai kawo ƙarshen kawancen Amurka da kasashen Larabawa waɗannan daga cikin labaran da suke shafin namu akwai ma wasu a madadin Khalifa Shaw Dokaji da ya hada shirin Amir Wakili ya hada mana sauti ni Muhammad Anur Muhammad da na gabatar nake fatan za ku kasance da mu a shirin hantsi nan da minti 30 daga sashen Hausa na BBC mu huta lafiya